barkina ngalto gero wuji towdo jima ko no tokaram ki ray walarbe o woni bela amadu umaru bela kam ngamdi jambe na ne cingal bengal sifade kebde ko tokaram hebi ko e ciude engem afal bela amadu dani mo yowaru amadu demba amadu dani mo engem ngamdi bela amadu dani mo yowaru hamasira demba amadu dani mo engem